Laka buai murai wal mani now. Hina second awa ngaban kui ka imis awa ngalpan nabiniya ipa se unga pa. Good way this lak ngalpan now kui ima baigal se kia dia kuri sapa game ipa. Eldal kui kuma baigal amat kita pamlil ngalpan ya kalmel ni tamono kedat naraw. Zagita lugungo tanamun lak kita murai wal mama.